0: Asholeng Shadrack la kili tilo singulis doleng weto baiki wana sa yang kakenya keji or melipiko. Niki grajo ki sugu lo seke nani. Yei, yato nyua ra seke nani. O seke na Europe yang kare kasholeng kongoni.
1: Ehe.
0: Esho mo nationals.
1: Tenyo.
0: Mo singulio doji.
1: Tenembira.
0: Mpira dia no singoli.
1: Mpira?
0: Eso la rada po wakini. Ure singoli ti yaba long diakope Eldoret. Ure mpira ni lolo shu mpira national.
1: Na wala deyo aare shu lingdi mpira bueno. Na katanya mali shu dole. Na sike nani girls. Mpira undu yira.
0: Sike nani girls.
1: Mpira nore kejadani. Ewe.
0: Ya mpira nyua?
1: Yes. Lete joki. Ure nyamba katana ate mashindano nati. Tenana ji eno singoli tin. Ake ji wangari ya no eutunzi. Ujusi malum. Nete joki ya gara suguli ni ngara suguli ni na peno ni yule.
0: Penyo.
1: Neji, nito duluangara creativity. Ya hali,
0: ya juu.
1: Ya nito duluangara ujusi. Nemene kwa?
0: Nemene kwa kwaida.
1: Nemene kwa kwaida.
0: Ehe.
1: Njule tankara kina, na inapea gira isifi ya juu. Uritana tankara, ulo shule Kenya. Na kitibia na kagira ito duluangari ya no. Sapoku.
0: Yes.
1: Sapoku.
0: Na tankara kia nasita na gira uo. Nito sida nuleng.
1: Kapisa.
0: Nito mba naji ne CBE. Competency based education
1: kabisa
0: teneraria nikin tobulu ni teni
1: yes
0: kena to giyolo nikin chorena very important
1: nejuwe ngara gara utunzi malu kiunda ngara yo singoli nangasie ana nyu nyinyik
0: ama
1: shara nyu singoli shara nyu
0: kanu lo status
1: no iki baka si yo status ngara nyu kolonga nyana ipotil to kanak kagere ngure na kara na jom madol di poti kolol lol lol mon yo lol lol di yo lol sara lol lol mon melele kay poti
0: melele kay poti
1: yes
0: Amro ya tanya malika.
1: Iti unolone na jadile kipote la shumeini. Uloshi lia private security. Iya.
0: Iye kipote la.
1: Pada ile, kipote la wana lia bodda bodda. Uloshi ya gale alo. Jile siru kini kipote la lefani lona kisini. Niji mai ngurusi yu ngira network. Niji jik siyo biya koni aja.
0: Pei poti
1: yu. Pei poti yu kamu amane ni poti yu aga. Niji yu gala melile kipote kulo lea. You know. Namuna yu. Kani nyana ita inanyo ngiri sa agiri association lai.
0: Yes.
1: Woro borogwa.
0: Pipo tinta?
1: Ibe ngajo.
0: Na ngana identify na team.
1: Agira identify na na chama lenya.
0: Ehe.
1: Yes.
0: Pa ngairudi.
1: Ashungoro nabushu wolje kuti.
0: Ehe.
1: Tolosho to kobor masai.
0: Pa ijo basi basi basi.
1: Pa kajo nabushu wolje kuti. Pipo sinje yo gai. State house.
0: Yes.
1: Amulo sigini boye ki tanda kureti. Kama namna gani? Yolo ina statement na jilo sigini boye ki
0: tanda kureti.
1: Tanda kureti. You know the meaning.
0: Ena kana na tai so.
1: Tanda kureti ke mere na ngishu na hardi ai.
0: Tanda kureti.
1: Nememera rungishu shida anagare ndepa ibunga mpesa yengire
0: ndepa ibunga
1: ene ngona ritanda kureti
0: ame kidwa
1: ame yuni na nula lua lua na muna yara mpesa yungishu lo seginde bu yikikiti winairo make nishuko
0: obyo leju niki ako malanga
1: yes
0: teneka mbongesho
1: alafu
0: orakata ya mbonga hivi mbikito kiti ya ngamaro
1: yes makanyo na ito kia jokudu na pesa itaki kelele